Parama. Parama. Parama. Parama. Parama. Parama. Parama. Parama. Parama. Parama. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: typical example.
1: Ah, where the only one track near that gene or deka.
0: History be
1: yes or anymore.
0: Papa, history be or any say. Or him be a or better not a kunya be a son. Utie. Or no any deep pan or on famma. Say or cop. Na akonyo ba kwotnaso na konyo ni ni din na se nipa no hu ye no na asaba it is on no hini bia the first day na te se ono na konyo na kwotnaso na oyɛ the second year na enipa na hu ye no e na asaba biem
1: abebio
0: asaba biem
1: asaba biem
0: ono
1: me kam so
0: oyɛ ne kase bia owo ho no mo according to a prophecy bi omo de to ho ne se obesan ababiem ampani ampa 3000 years and was on by on only Utumfua, a canassimin, Confanochin a cassa. Oh no, and the Ahom woman no saba. Mammy found called Babrumu,
1: or say 9,000 years.
0: 3,000 years. Hey, 300 years. 300 years.
1: They were 3,000 years.
0: 300 years. And now, Papa no asaba. Now, you share John the Baptist, any Elijah. Josie na odi Elia honhom ne bae dey ebeba ohun no papa enti ye wa honhom wa be ye adwuma e won etimi tena nipa mu
1: enye nipa kro no
0: enye nipa kro
1: nemu se de no se ye na de
0: na de no
1: sa sa de
0: ye adwuma
1: ina no de be
0: enti we se no ahonhom na nya kwan akotena ne mu o se ye honhom na e se ya brante no but the shranka urade se okushia yesu okushia yesu ema ni nya awojie
1: honhom na tin mu de anyini
0: anyini
1: enso abrante no young man
0: young man
1: two bones a trivia na se sunsun mu obim na okasa na bo ohwe no nipa na okasa no nipa na nkasa ni age ketwa ba nsem okan na kwa bira na ye nwo no ko sunsun na enwu
0: enwu ewo ho
1: eh
0: enndi oh papa na sa ahonhom aguni mu no so nya ba akunya mi enwu
1: wo bodo mu do se ye dom ye kan kan ye dom
0: se empreko no se ben preko ben pim mienu edi ahonhom ni nyina akwohye empreko na eti nipa ba ko mu papa che se eye beyond repairs but a brown ni erade shia ye no papa niamma hudo a ne woni mu ni nyina no erade gye
1: ne gye ni nyina afi ni
0: se samu a wakan ni se erade medi wachi no se da bi se wudi machi a nipa enhu wabusuafo enhu
1: kufi
0: kufi
1: kufi
0: fa no ko chire na wabusuafo no enwunu anwanwade ene ehumobra ene ewurade ehumobra ye kese ma obi o papa me si obi tin kwanjen me me asem bi okan o se enye nwanwa se oni frani ebeto ahwehwe se o hene nim esi ene ebetumi aye bra ewurade ede ba besra o ayi we free ene ma ahye wo so papa obi ho no ma me nkasa enye se bi aye yi o ti bia bia be hye ne so pa papa senye urade ehumo bro na akra na nka waye ne ho bone
1: ose wa bompa ya bom jajinsemu
0: ajinsemu
1: obi ayi nani ope ba wane okuna ware 20 years 25 years we yi nani so ba bi aye dredi as sara na ibrahim bi aye dredi okay yeah and awo etwam sado no enfi enso ba nyankopon nyaman ka ne chiri sao
0: dabi
1: enyi wadwin fisu sa asai
0: say
1: when the one ya hodi ba shi wadwum so papa ya okoy mami ya okoy abrante ya okoy di ono de wa say wonye nipa na bia no kan sem we say onipa anyame aye no no ot say say me kura wa bodam kura ta abrante say wa bodam to say kura don't write that person off one day e kura de be yade
0: papa ye nim nipa bia na o mabrabo na enye man ko yie but ne won abrabo na sesa sibra woni awrade di ahia sebra sesa fo no woni ni awrade ebi ho no mu ade nyame de ma ho no nye eno na wo ba bedure but enye ma bia wa abrabo mu no e na aba ba hye wo so but ni nyina ne se wo be ben Jesus wo be ko soara abrante ne tena ho papa obi amfa sa kwan ne zo
1: David
0: obi amfa ho na musie ye de enti e okra no age aboso in a way se
1: aman
0: fo kra tin ko sie funu ho
1: baby o kwa o de buobe
0: o de buobe baba na ne ho so odin because ye de che ye gu no watete no ye de mpochire so gu no obubu no o no ye de na bodua ni nyina wa bubu no enti e de ne ye ne na ote wonu nti se wo ba onye hu a hwe o mo hu yesu wa chirichirichire no I said, oh, Ben, is that what you're going to do? What's up, what's up, what's up? but in shrunken rade papa and ne tiefu a ye kasa chrew said ye tibia ni tiebia na ye ka chrew ze
1: enkech
0: se rade bemu a enema besisa
1: enema besisa
0: obusuafo a na omunwin se obetimi aye nipa bi
1: besa ko hobi
0: ebre no bedane
1: bedane
0: ene bre no bedane ama ho
1: sa
0: ebre no besisa ama ho
1: sa
0: onka emusie ye hode biara da onka don tedie ni mo de biara da enema apro ni enema uhunu entena hoda etwamu akọ eti so beba urade na obeko so obo urade mpaya de oyee wo no oyofo no obofo no obekasa
1: obekasa
0: ama enema dane
1: na so kasa
0: okasa
1: obejim
0: obejim
1: na wasa kufie ho
0: wasa kufie ho
1: se ifi haye tena haye yi ifi ansenchere ne waha na de mo pese mo susu se emmemu no betena fie ha no mo akonkan me se makonde ba ko se so media so wi metimu amamu hu se se wotremu a nyame oye wiye
0: oye wiye
1: nyame ye ni no ko so a timu a urade fa no so de boa onti se se busia efie na ofri mu no mantem wona ate no aye ofri se wo de biendu mfri homa ewrade ba jom
0: ewrade ba jom
1: ewrade ba saw ya de
0: oh papa
1: ewrade ba mwa gubani bi na mu nyina be hunu se ah se abrante papa wo de no hoto ewrade si wa ngunani mu ase ewrade aye ni yi ewrade bie kwan de ama no si konfie ese ni bo akotrim charity begins at home if you hon mo na ofri no a e pam ofri fi ho e ade e kura wa wo de baa ya gye firi wosem ato yare bi ama no se obedwa na ko yesu nchen a obejo
0: obejo
1: obejo wa bobo ho baa na wasa akiro se
0: sako ho
1: ko kan me ni ye me me ni ye de ma ye wo no ka kire wo mu
0: omu no mu
1: I was say na ban den person yesu ko yesu da bi
0: ya bi papa Kufi. Papa na obedi na chi a ebede na omahunu ni awrade aya ma ho
1: na yesi okonkru ahodo ahodo ahodo okonkru bi efro decapolis
0: se
1: egura ahodo ahodo du se na brante all of his life no na se na ya restrictness yesi ye onu se na wo dwuma pa bi ye ebi mu hyebre bi wo sa nkronkronkronkron du du a brante yesi okọ ho no kuka ewrade asem ye dey
0: echira
1: wo Abusiana pa wuti yenimu ebia na nipa na one ne nam no one wote no na oyie yo ene nkwan bie no ewurade dia fa no so ba wona na wumuni wona fa na nyahwi seka uhunu na ohunu se ah pa asumesia na obente nyankopon epese bi popa betumi afini no aba ntia na na memmodia na memmoa bi ha memmoa no na okonkan a da bi no obetumi aye den abwo bo de wonnim de obi obo onsem bia no de wo so de bo ano fa bo ano
0: fa bo ano
1: masaf
0: abusuya yi ne totwene ya writing it off
1: the writing off
0: bro no a wote so kro a wote so no ya writing it off
1: yes.
0: But enne no they will receive you back
1: they will receive
0: on
1: you
0: message
1: back.
0: O nka won kofie o papa
1: on kofie otiesi ye
0: yesu bae no
1: ti pasai ko abo twa no isu bai no na ti babu se enkofo no bai na on ba this time around no ntia si ye ho
0: not yesu na se
1: ah not yesu na asse I was ya baby papa bi wo ho a me no asye kwetena enkwetena ba bia
0: da bi se urade
1: na se wo se on bai na wo ti yesu na se a wo sai den e frantoma
0: na na dwini mu ate
1: wo frantoma Ose ntuma ti na nyako we na na wote asie ono ese wote asie ono umfrantuma abebu awo ena no hoda so se ya na woko
0: onvako
1: umfrantuma aye ken abrabo bi afa odum na wadwe ya ose umfrantuma adeja na ade na
0: mo oh ye naked
1: we naked na
0: woni
1: wadwe abrante na bo nya na nadwe ye ne se o wote ba papa na woni so wote asie na woni se na umfrantuma
0: oh papa edam no obi a wabodam bia no ohun wa wo ye normal person na ohun se wo wa mum no wabodam
1: unye normal
0: because nemo ohun wo ni so ni different papa oh ohun se wo unye normal ohun se wo kra wo ye clean because
1: want
0: omo the way omo hu ne mafa edie obi ho no mo ahun mi ka sey wabone ho adejabato no free se wa dress pa sa ye maye ini e jezi foi ninyina no eye in other way o but oba yesu na sia
1: o be
0: ma o clear mind
1: o fifi e o fifi no address
0: pa
1: ye na ne ho sai dey e go na ye ye se eye dressing papa
0: we dey that me ne e tio etika mu ne ye ko ba bi na ye hunu e maye yi bi a wode nam krom ni abonte nam se hey say time ba abosu me nkruba ewrade hu aba ya imo botio si da de na yesa nam si ade na me yesa sai hwenya me ba wa wono no si da bi wono so wa nam si da bi eni ba ya tete ni fie no onyesa se what na Kristo na asia na brabo besisa on expose ni nakedness
1: sa it got na wo nyina wo te sey yo
0: wo te sey
1: ya awoda de ja abrabo be na wo mu a wo fi se abrabo bi enyina nyankopa so is he a bravo? Tunum vi na unum sana sigreti na unum na ma unum onso no. Wo daddy ja.
0: I don't even know.
1: I don't pay. Bible say omo ba here no. The safest place. And he say na wo tieso na ase. Open Bible say nyangupo oyenyunu.
0: Oyenyunu. According to Psalm 91.
1: Tabia no. Oyenyunu. Anti oba no wo tieso na ase.
0: Safe. Ebi anhyew.
1: De na be ma won na e wo ho nyina hu no sa abrante si se na na dwuma ten se obi hu no de di ka so te Yesu na ase.
0: Te Yesu na ase.
1: Eh. Ozia that is a difference. Yesu na e difference. On by no, ye be hu se Yesu now Jesus is a covering now. But na ase a Bible say na dwimo so aye dey ate.
0: O se fantoma.
1: Adwene mo Ozia how dey adwene mo dey na wo mu sa.
0: Adwene ni mo nte.
1: Are you the
0: one? I'm born in Ashim.
1: Eh. As the Nina just said, "Digna, I have caught by the Abrantian." Say, "Ta fanadwin."
0: A fanadwin.
1: Are you the one? Mindset, no ye.
0: And yet,
1: mental health. There's a problem to it. We are now here, quite here, but so we go out here now. We say, "Office health, simpan, wakano." As the one at two radio, suni hadi a kasa niye. We go out kasa out to say. Ina jimonte. Na jimonte. Wa jimonte paz. Asa wa unka kain.
0: Unka.
1: Ba ye ba yu so hun se. Wati yesu na asi frantuma. A na jimwa ye dey. A te. Ba yu so hun suru. Nantina yesu ade no unu suru.
0: Papa unge.
1: He.
0: Nankwa. Akwa nankwa umu huna umu jane no. E no umu kwa yu no wati yesu na asi.
1: Wati yesu na asi.
0: Kromo vu jane no.
1: A yesu diye.
0: Umu ba yu no wati yesu na asi.
1: Ha
0: sana samneti
1: sa au frantuma
0: frantuma
1: isi ai abrante se no abra be mo apa
0: aba na minim se yesu onam wono na msantuma bi ka ne hu se se yo omno eti ewrade din nkata so
1: but ne
0: ni wonyam e be kata so
1: le kata so a
0: ah
1: ohu
0: banyam
1: ah
0: o kasa esesa
1: eh eni baba wa huru o be huru yesu
0: o be huru yesu o hu sa o ti yesu na ase
1: sa
0: ebi ne ka kire suafo no wo se wo hunu se wo ye mpapa hwe ko afo nanso omuni Kristo ne nante said omu kasa said omu ye omu niema ba omu hunu se omu ye nkofo a ko school kura omu nko bida ba omu hunu se omu tena Yesu na ase enti obi a wo tena Yesu na ase bia na enti mi nko ba se wo ye Kristo ni na wo ye abodam sem na bi na mu hunu Kristo se wo tena Kristo na ase a wadwini mote wo ka kasa pa wo ye ne pa utu ana mo pa
1: sa so far no pay obitie ne ba obitie ne kunu obitie ne yire apaba or hospital ya ni bia go apaba
0: apaba
1: be se woni se ni pano bompa ye se urade nyankopon se ewre yesu a wagi abantie ya na otiesi wonyi sa woni on ewrade mrefie ho ewrade man kan ya ne mrefie ho won san ni mfi sampo nkyire no en sa fa no dum no ewrade man sa kase no so nyi no na o man adwum nte on fa ne mrefie so fa sa fo ni na kwa ewrade ni
0: ewrade ye nyankopon na no pay wa wa hu mo brodo so no wa do ye wo ho ma wo ma ene ye de wasem na ba wo ewrade udin ni o chefo ewrade ye nti na wo ba eso be hwehwe no agye ni ayira ena no pe ye tiefu a etie ye die owo efiase de o yare da yare sabia de abusua abamu abuo e bompa ye se wa umma won saso atumi nyina abrase no wa wo ji abrante a na ohumbo ni tini mu no ene de boru awo mu e ene de de o yare da ayar sabia urade sane ade
1: sane ade
0: urade de o da fiase urade ma wato yemremu e
1: to yemremu
0: de awo mu aye de
1: ye
0: de mpo urade srana e
1: urade srana
0: no bi da na ogusu awo ye
1: yes
0: abrante na dwene mu tei
1: na dwene mu tei
0: abrante ni franto ma
1: yes lo
0: ye benwunu ni se wote o na ase eti ena no pai urade se wani o nyam be dead nti urade je wo bai sane ne hompo chira
1: sane hompo chira
0: urade je no
1: ah
0: na maudin so
1: maudin
0: ya da wase so ma fa hudie aye o madia de okodwomu aye ntwa de e ka mene no urade boru amu ai
1: urade boru amu
0: e betua ne karama no ma je no ya da wase se utie ye na nanzo watie na wo ma be dia dance ye o Jesus Christ demo amen
1: amen.

Yasa poto nyumpa. Hey, papa no. Minga kene me bodo nyum sa back to back sa. Gana dia sa. Otia sia yenka wa afewa.

0: afi yakwa kupimu ewo Dubai nyame ya adomo a this November na ya gni ewo kwa sonko so de na omanfo a mo wo outside Ghana abrochi fo no ni titiru omo a omo ewo eye America state bia wo so bia no wo so betimi afresa number we na gifti ando obe hande omo abrochi fo ni nyina ti se de ye no no bo so omo so fi no mo aba no mo abeka ho ni na kwoshia mu Dubai ni a party last year America fo no omo e prima fo omo gi omo ni ankasa ankasa ankasa iti patcho mo amo outside Ghana no mo fre plus 1 7773 699 5032 plus 1 773 699 5032 mofra gifty and mobekasa ebe handle most mo dien dia mom na ni nyina mu no so no ifi sa be ko yo de bomoden aso beti ofie kwa so yipa because ye the promo bi ba we no ye baby sebi simple questions about Adom FM utimi yi ano a na che say wo ko wanim de ye be hwe de obetimi ask call the highest point na che say ono no ene be the ultimate winner wo sa oni kro no ye do be ko Dubai ni bi November free a wo de untua kapre kra so ate ase itiko so ase obeti ofie kwa so na fi wo de Adom FM utie no ese otimi nya facts kakra fast station ho iti questions ni na wo bi around Adom FM ye bi se bi sa na otimi twa na wo score highest point and ase max there ene wo dem wo no ye be fa ho ka na free November eduni ye ko November ni duni ye ko Dubai na na ye no ko de kapre bakura untue bi so ate ase eh quality class traveling tours ena ene Adom FM aka bomu a ye ni se fefefe kama kama de ama na mu wa person ne ko ekotwa uten ba no omode an so be friend e wo 0591472905 0591472905 na ye ko Dubai this November ye ba si ane de yaka to aso
1: sleep like that
2: enra na le ni chief them anche na odani nchemu
3: ah wa mane nine ba ko so ko wiem
2: eh
3: asedi ochi adanka se abofra be da sa na stress ne ho tono
4: baby love diapers eyan woto from a film ne wo mo fra ho nam ho ban e mo mo fra nya na shi chinchemu na wo so nya asombe
5: fda achi edwabi nkrat ho yatom
6: Sami sorry no pa. Kel chako toothpaste na midi chuchi misi. And mami confidence, de muni nina.
7: Se wushia ama na misi fit eyi gusuna misrea. Eyo wawawa hu. Midi kel chako toothpaste. Eni chuchi misi. Oba diye ni pa, ewo bidi yemuno. Eni e diya ye kel chako toothpaste. E boy sin hubai, e free mwawa, e boy sin mutukru. E si anshie, eni e lumunka. Sure se, ama ni kel chako toothpaste in suniye. Yeti senta fo.
6: Midi ama jika chako toothpaste at tubu. Mi isu nano pa. Nia na jua meko dano. Ema mesinye fita. Confidence level kwa so. Entibi nama. Na mesi 32 nini negu so.
7: Enkanenu ania mame numdi bidie chuchu.